ye wa sembi beka se na dawro made ya se na ojo frasia ma yenke bibi chire nei ami fa bura nyamji de with that town fun nyina ansam ne so ensam so de osechire boni din ne so ensam ehod wo to sa adwuma yi

Na some ma am kofa we nyina ba me straight ba kwa we nyane ba bi ko. Mo so tu kwa ko ba bi. Na nipa no no fi yekrum domrase. To koye na ejawu ko yi ne hu adi. Na ke nipa na jina tum. To koye na wo ka je nipa nse ko ti don ko ba ni mi o. No so papa no nyenyenyenyenyenyenye. Mi sa si afi. O ju wa yi se basa. Woko bodi din na jankwe ya baby ashe anaze oh we dey mikrom bodi papa din ya padi akwenze donko odo papa o nye nye nye nye ye bu bise dey adum o ye edin ba na ge ko ba mi yaji atum edin ba ya Nazubi ye japa waje di Jonathan that we see him if he mentions no uba pa Jonathan te meyi wadoye meyi wadoye na adia yamideni ye